0: in Tokelau.
1: Ia pada malu Tokelau, mulia tahu hati lah hilal mentaun hai mai, bela pada lihat tuh time kau teka, kau time itu kau tuai tematu tene ke alih tu hai hoki lava ko pokai ala vai hoka ala mo kita to hoki pokai ala hoki lava no kupu mo kita to tematu hoka tai te lo hamat tata mana te langi ko mo hoki ta o ke hoki lok hia ilu hoki te ala leo tene vi ki ala va te tu ai na mea uma lava ne tu mo pe tata hoka ta va kai o te tu te vikinga ke tu ko tu ko kite ko te matua li he semena kama ko to va no ko tene mo le mo le ni
2: Aga hetai te matua to li he liu, ma te kau hanga telesio, e kau e hatalo hatu te mamalu o toke lau holongo mai te minei, kai mai hoki la vaki na tamana na matua, na kau kau na te tua, na ahre tua, e mata te wanau tupulanga mahanau laiti, ilunga ya lani ni wakana vangai ne tuku atu, hapeka pitoro mo tatu kainga, ilunga o kilani, Ia kan kai dengan kelewan hak talu hati malu tu kita holong holong mai. Kaitai talu hati tua te waktu teh nei te siapa tu teh liki dan tu nuau tato na na uruh halu waktu malu te tu teh nei. Mau lagi tato te ah lohi mesti tu teh le mesti make ke ayo teh mula lagi tato teh teh tua ni nalak nabi king hati tua neki parta bau Kaya pati hapa noa ngali makau lei tenei mahai ke. Kave yau mahiwi pe kau kau na hoki. E ate hea yete a toke lau yau kilani. E ma ino kave yau mahiwi te tamar pelite ne ke amnesi ne leo ma te lau lau ate hea yete. Po te komitsi ka atoa. Ke kavato ai he hae tai lai lele. Te mamano toke lau kaya mahi hakele makoe toke lau yau kilani. Mahi hakele makoe klato ye nao mahi kita upo. Kau nak ada bayangan kau dah kau dah lahir lele awan na na hai sama hati dia komiti na langgam hati hiya hiya lahir lele lele tu kita mana tu je pun kita olih ni kau dia ulama na na kau nak hati dia tua awan na matuai matang oh hiya lepas dia out de kau sih nong out de tapi pagi pitoa hekai lele he kau kalau berlabe hekai bayangan aku pude ay pernah tutupu na memang le na hello lele matau nuku kita manui ya biar aku wangia Nak cina kita kato tu, ni mana yang dikonga, mana yang dimakai, mana yang dihiru tato matu, mana mana ni benang berhawai ni, nama yang mana nak cina cipu, nak hotel, nak apa, mana yang ummalele ni, kita nak layak dia ulama, kolong kita hiru kita hawai, awak nak cina nga, hawai mesti mana kita kemoi moi pea, dia loh tu no dia tua, dia ulah. Wanah hati takut tala tiai ni kamera tanggal bayu lai, wina hana terluah mahina, apa mahdi de tuhan ngana lau ni mati ngalu ngana tahu hati kubici lotot de luah bayu lava bayu lai, oit tahu hati kau tahu ma kai loa ni kau hati lagi te kuat nak tahu tiket nak tahu lau Kami kena wokeh ni sih, nih ni tu ke lau kau tolato waloloh macam apa tu ke lau nak tahu ke lato lau. Iku kena lah, kolong naik tengah kau tay lah dia loh dia tua wa. Iku mati manusia, naiku mati manusia tu kat sidong. Ani wakati, hai gue me mana iya dia tay ni he, ni kiki lah kat dia kat sidong arba dia kat sidong ai. Kelong naik hiya, naik hiya tengah ta, ni naik di bawah matu ya, pernah hehehe orang manusia, kalau yang mungkin nak kilai, kalau tu kato tu, ni wana huya, hehehe, hehehe, nak tahu golona, tahu tahu puna ni, pemain nak hehehe tu nama dia um, malele na hewan lembu, orang nak tahu hati tua, ekolah orang naik de ni te kupu tua, te kupu halam halau, malelu apa pulu dolu le mai kato, kau kilunga itu angaroh kiona. Awak kuapang kita ini, kalau dia itu aloha kehau kita ia, the time it over there, Nake Wapa, my near wa, it's a Britannia, the man of the Britannia, Nita, could they hug out too, Mahakali to Nano to do what an angle lay. What could he on a dead taku? I mean, the thing that do not know that to an attend the return, no name. The Yed Halimahoni, not the Yed, what the hanging at the Nat at Dua, Nimar Tanata. You get Dua, he had to an angle lay, had to aloha, Puraki Mai, Mahahuani Rali to Nano to Noah. Damilate Ne, Kaimakoya, that do a more Kilani, Motoglaya Kilani, but they need Taipi, Hagawa, Pella, Potinale, Bangakola, Taik Namatu, Natamara, Bayanataman of Namatu, Okilani, take a hippo, one matu, Okilani, the Keheko, and Nakahoka, the Tumatua, Langona to hear here, and tell you what to have Potima, or Potia, the head to Naranga, Uma Yena, the Banak Navanga, Uma Lele, Taurana. It doesn't take me a tuli, but now I'm going to Pona, now Langona, it tells you here, not down. Then I lahe. It had a lavaca, it's a little level of Mawaluma Marina, Hiva Venio, and I haven't given him a pito. I have given a tupe, Kahimahuta Hagi, or my Hotahi, Mahuta Hima, Hirahima, Nima. But I take it to get loud. The Etel Lava, it had a lavaki. Luma de Lay, he came at all hit a target to commit to get out here. The Harley, Namia, Malena, not to talk an IA lava, and even a latte, Pilato Yellow Naka to talk up the Hilly Moha, he may against Nana, the Kona Nap, Nimanaga, Nibana, Nayahita, only Yaka, Eru Tavano, and so he may have a layer, Tilly, Nicotena, Lila Tavano, and my another with the Tanaki Madelay. Yang bangang namah itu kerana layat ini, ni saya nak latih bangang itu lava. Itu hutang atau tu tahu lama tu nak dah hehe muat mahina. Wow kuyo, kila lagi. Tulang hati doa nak bangang nak tulang tahu tu pergi tahu lama itu hati nak tato tua. Orang malih tato tua. Ini tu nak bangang kau kita itu puna ni mana dia uma. Kau tu nak latih lau kau tahu itu hell. Kau tahu itu hai tu kelau ni wa. Kau itu hati nong aku tu kelau. Ilo to my hakao ko no no mata ho ni ilo to my nakale hia ni eto ke lau to ke lau he ai ya ta tau e so hiten to ke lau e pitang ke to ke lau ito ha mata mata wat sia ke to na wenga ko e kila la we ha ma ma mata ke kila to ke lau te lumana ke ni la yang kila ni ko te na te kila nga la ona la ko time he sie ni la hilele e ti ha na wanga mai na mai ka ti no ni e o te na te te ma wanga ni te ma wanga vena na hi ka tai hele o ka tai ka tai ko tai ko tai ni ke ka mo ni te tua ki na ma tua na te mana ki ho he ka ai nga he he ti no ka na wo na to ke he ni na service provider ta to ha pita te ma no wa e a wa na he ni na i na ka le hi te hi ka le hi a tong ela te u lau lau ka ali na lo ha ni e ke ha mo ni ko te te te te lima ho ho aki ni te lima ho aki a lima ho ki to ke lau tu ha ko te tali tono ki na te ke ga ye ne mo ta ta to ke lau ni ra te kupu na he ta to hili ko ha ta to ru ha mo ko ga he hili ha ta ko ha mo to ru ku ni ta to la te ne te mi ta to tu la ki ta mo mo ho he mea e ta un ta mo ho ta to ki e dato moe moe eite atua. Ni dato e he, ngā lulue, kong dato la vahe, ai goto dato atua e yeipe. Dato la ke loto mahe ke loto tele, malelea. Ni ngā mami tinga nā, ngā unga toke lau e tau nuku la vahe te teile tau te atua. Ni te nā la, kwa te hero he tai, hero he tai lahi lele, kwa ilo te mātua, te wanaka longa mai, pāk hua nāu, ni mōt nā lohanga toke lau yau kilani. Ni mōt nā lohanga. Kita tu teman nama tu, hampir time kita tu teman lagi ya, titi ni titi tu lah hono kahai ni kalau lomai, kuat di bawah tu kita pas tu kalau lo aku kalau tu lecio, itu waktu naro hangamu kita teman kita tahu hima, pui pia kita tu, kalau mai he, kita mau pia kita ulam malu lo kita mahau hau tu cina, kalau mai dia ngang ni, tapi nak bangas ya, kalau tu ini ngalor dah. Dah heham wa mua o aku he ni mahel mahoki dulu lepas ya heham ni kita heham betah hilang heham ni heham wa mua en ala va tu ai la he ko te hono to ke la we hai green asi ko te lua ko te lua te hai te hono te na e ki la la te tala na ha ti no na hai ai te hi pele ni ho ho ai te ai ki mua ni ko te la ko ha bali la ko te met ko na ha hu ai te au pena pena ka to ate te va na tri tu le to ke la ni te tu pena ha ki ni na va ho na kai te au na hi le te au ta ti no ha la to ke la ma tau ma hai ma ka ti no te ka to to ni ra nante va na kire ke te au ta aua o te bena pe te hilin ta aua o te ka ti no ka ka to to te nai te au na na hai ma te ka to to ma kaule le na be au me te pote na he ke he mea na ka he tonu i ta ku mata unga ni ka he lo ke te mata te oli he pena vea na mata unga ni ka e to te pete ava noa e a te matua i hau tala hui aho ai
1: ia he alo kai tai o ke lewana kile ki te e hea kole le koe ki te tokalahi o ki la tau e heni toke lau e ma tau mai hoki la koulua e vei e la kona ko te tahi mātua te ia ma te tahi tamana hoki te ia na maloi na prices hoki e ia e ui lava na mihi ia Nathan hove talano he taimi ka kole atu ni tonga
2: ia
1: hae ke ki te hea poti ia he noroni hoki la tēnā hako te mātua hoki lava tēnā na na tip na hoki na wolo ho mai ia he a heta la mo ki tato ne
2: ia
1: he hoka heta hoki la vaki ha ko lele ko hoka heta hoki lo ki matu hoki na matu ki na lele mai a heta lia ne ni pa he hoki o mai ke he poti he hoki te mama o lele te he poti te na he poti mai ki lato ki te ki tato ki ne ia he ko wolo vai la tu ko na ki la ki te mana he hoki mana la la ke mana ia te hile mu o te hiva tu lou o tau katinonga ki te tūlanga te ia veo tau lea mai he kia ilele he mena haka vevehi tau anu pena hui tai na securities i hua ho maloto na mana ia le te hui le mu o te hiva ko te pen hoki aloa te pen de mana ia ki te matanga hui hoki ko te mana ia te mana ia na mea umalele na haka tinonga umalele na ia i a hoki la haka he tai tuhoki le ki te koe tu helo ko te hosting hoki ko ulua matato pele he tene te tūlanga tatou hiva haka he tai tuhoki te ko ulua ne
2: Yeah. Ka loa hai tai lai rega nga luenga ma koe hai pero ka tato mau ni ko hoi nga luenga e hoi ka hata tea tua hei loto ko ni kata nunga tau anua ka hai e hoi ka tato ka tea tua i e mo te tato ka moe moe ve la ni ko te e haka tinonga hohongi a ni tai me he vabe nga na hakaali mai tea toke te au ko te ngai tako hata i dirike he awa we na haita kumitsi ni na haita kumitsi pro te wahe o yuni pro yuni matua o nga o ngala pahi sinu te hiva matua hele man sinu yei ni hei te we na den leia yung te kumitsi leia yung te kumitsi tato iti ni ke lo yau na mitsi hei sinu te hei te hiva ta ko ki te ak tato hi aki aki na si kutimu kuta tongi ka hei ak tato ka ngalu lue ka tera le to yau ko he Ba, venga na haite ato wai, loto te lu, te vai ho mua mua hea ki tue te ato teo, tupe hei hei hei kota hei loto te a.
1: Ia e hako.
2: O te tuhi rehe ke inti keti to tongi, vai ho mua mua iu lai, o te hivo te hodu tahi.
1: E hako. Te
2: na aloa ngā lulu e loto, te mela na ki te ake ngā lulu e tako miti, ngā lulu e hakao ngā lato ta, leni, ta viri ki go haka i loa, ta puaki haka i loa, ni, ta talo, ta tau na hoai, ta talo mhai, ni, ka kila te aloha te atua, wana matua i tumu lawa te hiva, ni? Na, uira wahi ki tumu ki tātou ka nāno hoa, wā, ni? Hai na hua hua, lima he huru lau laura tau ke iega, hei vei tolu huru tupu. Kana tumu, na haka tino te kātou atua, na mana i nā mea uma, mana i te hoa aili, mana i ki lato na iei, kaure lei mea uma, matua i ni, he tahi le volo ake, mana i nā hoa, tere mana i nā pehe, ni ne hie hie ta ta ma mata hie hie ni he ki ti ne e na kona he ne kona he ne kona ta ku kila na ha yu mai te mara mala te manino mate pie hie na me a un malele ni wa ta to ma ya sia sia te ya di te te te te ngali mate ka u lei
1: i o ke na te tai me mata wa tu e au tu lo ni na mata wa tu e au i te tai mi te ina na kalanga mai ai ko lua i o ko te ipula te ne ya nukunonu ni nuku no numa lele lo to ikinei ho mole mole koto koto va no tene e hai mai kunu kunu no kai o ka hi hi va u ma le le to ke la o ni e u mate na te hi va ta hu he hi va u ma ka ko te ko na lo ho anga ho ki la na ha ma tu a he u mate ka to a ni
2: he u mate
1: ka to ka ho ko te me ho ki la va ho ko tai hi hi va u ma le le e he ye le le ti no ve ke ko hu kunu no ko he ai to ke la u ka to fa no ma le ki lu nga ni
2: Awala ko tena, ko tena, ko te hili, ni ko toke lau, ko te hili, tu atu. Ko e hau I hea.
1: Iyo.
2: Ko e hau haka oho, nuku nonu ka atahu. E I hea rana hinyo ina ko toke lau. Ni ko tena I te au, kai pe ke kila ki toho ka hino manga, ni e kia I loa te mea I hawa I koe. So ko e hau kila vai, e he ki kila, ko tau ki kila e la uehwa ma, ma mao. Ni, awa ko e ki kila ki toke lau, ma he mahua ma toke lau, katoa. Koe hea kapita tau kila kito nuku kito ki tau e ka lehia. Pero kito haka ptumtonga iei ai koe. Yeah. Niko koe yeah. ki kila ki toke lau katoa. Kona mea uma, wahe teo sa tuku potipa ia ni. Kona mea tau lelei, kona mea manaya, kona mea matangohia, kona mea mama. Kona mea iena e viki vikia. Kai mai he e viki a ite atu e hiriki. Heko tela I tau lava ni katou, kona hwahi a ke loko te mea, o ki tatou he mata taku. E tiho ki tatou to kai titi, tiho he ngao nga atia kenga. E tiho ki lava he ko tatou, kona atina to kila uuma lele heki, to tongi hana lau lebe tiketi, kai ye ki la tina lo tata toa. Na ka tau la tau tiketi, ka tau na lau lau, ma na uo ke he ke he. Kana ka tira te katoa toa. E vela ta I vela ka te tale ni. Ka te tale ni hoki te te tale haka te hei tupa ia.
1: Te lima te lua matahi.
2: Te lima te tolu matahi. Te tahi la te lea tua iau. Te tahi I ona maha hau te tina wahana wai tanu tale ni wako. Koe loko toku matai aloa.
1: Wano moe.
2: Ia ko mataku. Kai hau ke hime na hoa I. Ka kona maha uha.
1: E lahi te komplein ka hime hoa ia ni.
2: Go maha hau ka hei tagi te tara nā wahi hakaro te lena ke te au. Go maha hau ka haina hana pea tohai hana tau maha I ngā ka eheki manuia. A tonu ko te tona matai e hia hia pea ai hea.
1: A wana
2: tau mahai ki te ngatanga tona maha ai. Ka eheki tau nuku te hiri na tulituli. Ka ko te mea tā wana tau maha I ki tona ngatanga. Ko tēnā rata ku kila hiu ngā luenga hoi toke lau maki tātou. Ko te mea tā au hai he tonu mātou ke lau ki hai haka tinonga. Maolo ki tātou ngā lulue I te loto kātoa toa, te loto I vinaki ma hai, hai ma te kātoa toa. He ala te itunga na pāki ei, o ki tātou hia hia awana, hai te ngā luenga. Vi kia te atua, ko tēnā lai te auto lihe, na kola ona te hia hia lahi lele, maka he tai au te atua, I te au vāvenga. He vāvenga hau mātou I te tātou tātou na he mātou tāku. Tātou nahe mātaku a tiake, tātou nahe mātaku he atala, tātou nahe mātaku, kou nahe I longa te pōwaira te ke nāna au ki e, tuhi au ki e ni, o te whono, ni vehu lao te TCC, vehu lao te houses, the Martin Houses Foundation Trust, ni go te nahi la na I e te, ni, na I e te hi la la ke he ke he te Montessori Cecilia, ni, te so housing, e na I e nā vanga ke he ke he te Premina Trust, na I hoki la te center of the Pacific language ni na I hoki la hei longa e pangu te ka nga ka lehi e tato pe hoki tako ka lehi ni hei longa wako e pro he mea le leito lea wako e kila ki e I kuhe o moe ma I tako hiyo hianga wamo ni koe kai le lei ni ma he mahu tanga la matangata ka lehi tanga nukum te culture ko tia na hoi te hoi mātou te mina hai te hiva Ya uri ahi ete lea. Te hiva la te nei ni ato a te whenua wa liki e dei nga toa oka ato ha pali mai te ka futoa ni te mātua te ulanga lea. Te whenua wa liki te lau mua. Haka oho ni te ka lau mua. Ko haka oho te lau mua te lau te whenua wa liki ni ka kong te awe motu ai. Sau u te ka atoa. Ni vea te lea ko nga toa la I e nga ko hea pali mai. Ea? Tano a niang tano ang tatong siya siya. Ani nga kau he pole kau lea pera ko haka oho te lau mua ni. Te nala. Ia I tani kilangi ni. Hek lama maru mehuk tako atahu muli helu ni. Nga kau hea hea nama lea vea na ya kilangi. Ewa ko I loa. Ni ko tato matam nata mana. Ia hea lea pole kito ke lau ni. Kai tena hea vea kua hea lai. Pe kue hea longa mai kua hea hea hea me tau ki tātou ke hui hui a uma, o ko te aho tēnei, ko te ahi o te aliki, ni e tāu te hui hui a ko, ko tēnā la te hini, ko te teimi tēnei toke lau, ni vera ko te hoa kupe la tua iau, ko te atua e tū laki, ma heo heo ani, ma aloha ngei toke lau.
1: Hello.
2: Ni te teimi la tēnei ki tātou tū laki, o ko te atua e aloha, makai makoi magi toke lau dato ulat tau tadi tu nih masa taku ya tap dato wasi kenga manu ya he aku tiap tu waktu he dato ni ke iya aloha tu ke aloha pet tu manu ya koto umale de nama tu nata mana nah wana uga mah he nata kita je toke lau atau mato nata mana benar tu lau lau tu ke aku kalau ngomai ya koe tak manu ya koe tiap tu ani bika mah he kau sang ada lecio ni eh pul tu rotang atas lau kilani ni tu dah he amu mua o au kuhio ni ko he mama ho ki mani te hivanga ta pina pina ai ina vanga ko te tue ta hanga nei ka ka tai ni ka manuia ia e te lau te atua maolo ki hau ki tātou i tātou ka inga ka tai lahi lele
1: e alo te matua vena ho ki ke ka tai ho ki lahi mona haka mtalanga hui hui ko hoka hui hui ai ho ki te te mea mau atu ki te vavenga na hai te tua ni te o te toe na palo ki te vai he mua mua te o te ahulu tahin tuku e hoi ai te hiva na hoi ai te hiva kai e hai hoko ai te vavenga ko hoi te tua ki nga tino ko te aloha lava te ko te kupu lava te ko te aloha ni e heko la tau haka mtalanga ke haka manuia te tua ki ki lato umalele na aloha mai mota mota tau toke lau ilunga e okilani kai hoa he tai mota pina pina lei e vi ke hokilwa te tu hoka he tai mona haka mtalanga mana i hoki kua hoka longa tuki e ki te kai mai hokilwa ki tau hoka he tai mai ki te ki mātou umalele i e na hoka tahi atu kai mai hokilwa ki lato na down, came from down the line mao talia ni
2: yeah, yeah.
1: Ke aloha hokilwa te tu ke hoka manu ya tu hoki ki na tāpena penanga lava mana mo tatou vaenga la vai kinei lunga yau kilani li he ka tai lahi mo tau vaenga e he hoingo hui e ki te heo hani hoki o koe ki tatou pelihite nei lunga kinei e ko ki te lahi lele atu ki te koutou e ko koulua ko luta ko hene ko muti ma pati ma ki latou ma la vai e na tatou vaenga kai mai hoki la vai ia ia teu ha kai tai lahi ki te koutou komiti e tu hea ko te hea hea ni lahi ki toke lau ilunga ki nei. Hea ka manu ia te atua mo koulua ni. Hea walinga hoki tenei vai a heo. Ia ha manu ia te atua ni te mātua. Ka he tai lahi lele.
2: Ka he tai lahi lele ni. Toha ni.
1: Toha koulua.
2: Toha.

Ja, nu fa tu sa mo ale ne afia fi ole aso pa i ole ni aso sa aso sulu i vo iulai lu a fe lu aso fulu anu alo mai o tato tala fo mai o wai fanu a wala o faso sa unga tala mo mua moli mawina i lunga upenga ta fai langi manu spe pal fa tumulia ol fon tere al vaenga fa u fai o New Zealand First lena usuie manu kau au kilani aso tona i mane asa suvaru manu sulu i vo iulai lu a fe lu aso fulu anu alo mana ia il fai nga palo tala tunu ya November mana li poti a mile radio ni sine la nga i pei lunga o pasene male lango lango ili ni sine first mana mi ava verifani le yo tong fitinga mo tina pasifika ua afia ili nga se nga sirkanesa o se au nga ni lea tina pasifika pere li poti a mai radio New Zealand le aso sufi to yulai lua felus fulono ina ya fayeni au au nanga e tala fea ngai ma nganu ma nga tau silio ne tina ai mese ya mau fam tala nga au nga a wale maram la ma tili ili ne nga se nga se ta ua professor Gabby Dax o le University of Otago isu isu e nga la tamai na au fia ai tamai tai pasifika na failo ai na matua mana o mio nei fam talanga ma unga o le nei fa mai ina ia mawhai tina ma tamai tai o na tali vave atu masa ili fisoswani a wapei o na fa mawina su suenga a vave iloa e mawhai o na fa sa o ina le soifua ili vave tong fitia Fania Mayer Company pasi au kilani le Auckland Transport. Le maonunga fai numera o pasesen ave ina e pasi au kilani. Ile masina o yuni u tonai. Ina e lo se isi lava taimi na faa maumawina mua mua. Faa pia o se la sanga ta ua lea. Talu mai lava le hafaa ina. Ile vai ta ua le faa mai. Ma ua faa maumawina ai le to tele o le atunu fea fio ai. Ua la to faa nga ina pasi mo fe malanga ina. Ile tonu lava le a ayo au kilani. Sauno Rachel Cara o le Auckland Transport, ona o wing or tau marulu, marmawalung o fainu mero to my tiaonga university. Ufaunga ina pasi nisi o mafuanga. I may say no ufataung of yena passes your students. Ta ua reporti tapena ina one news, fapea. O malanga pasi au kilani etu sa maleono tesi maletolu miliona. Ya uni lua felus fluono. Si tia mai le lima tesi malelima miliona. Ya uni lua felus fulima. Maleono tesi mani suluiva miliona ya yuni luafe suluiva o le tau manulu mulimuli au le iyo o maile faa mayor koviti suluiva o iyo staita ii masfaife awa lofa mali fai mea maia ea mai faa mau umailano tau lumanga umailana dairi peyo na faa mau inel pol kalame olona maliu faa pea ese lau lima sutasi tamaiti na papteso ina lima sutasi fai poiponga au nga alue faa faife au le kare siya PIPC papakura ili fetu pupula place i papakura mai tau sanga tasiva valutasi tau sanga luafe maleiva mali fartua o le kare siya na la fatu ina Ina ufao ina mai korisi fafifeao na oksidanine. Nisi ya umolima uono toe sauninga. Na tumutumu na marumaru papakura PIPC tu pupula place. Itoe sauninga. Olisunga na fafifeao malo lo e kalesia peperiane Aotearoa. Reverend Simata Avai alifayo. Ta ita ilava ni fafia ngainga ole kalesia. Ya Reverend ni maro talali. Mali ta ita I mali aufenga ruenga sino tisamua peperiane Aotearoa. Lea songa fua aso suto alu yulai. Lua afe. Luas fuluano. Talafai wale vai aso fole nei. Wa amatali ole a awai masaunua nisi o tamari ole atunu. Inu fon tangata ua ole fionga ya professor fonoi ache maima tia tia siau. Ole pro vice chancellor pasifika ole universi o auklani. Ole ave masui o laulau fatan noanga le astofilu sfutolo yulai. Ale Helen Clark Foundation. Fatana no ina mta upu onga onga. E au fia ya wa onga soifu malolo ina. Ole mamalu pasifika. Facing up to our future, health, education, and Pacific futures for New Zealand. Mane afionga ya malai unu associate professor Patrick Thompson or University of Otago. Ole asaunua na universite ili afia fio la solua. Luusu tasio yulai. Ile faa ulu tala ina fampia. E tala lasi Samoa. Tangai upenga sifailangi mo nisi famtalanga. Ae maise lou awai. Watato tala fau ya tufasia mfali wina. E tala fau awalo silafia.

0: Sfumo leo no minute wa jai neli tula hiva alfasa usangu wale jato wa tunu fa wa wina wale chau chua wale sapati manuia ya wafoi ya le longo longo puyele ina olo mamalu Samoa ya meo tutupu le ngata yao te ronei aso se tafa fia lo kelope fia fia lai fa ilo atu mafuta mai se tasi utamali o le jato wa tunu ele taufa ilo le tautua fa awau ale Digisound Pacific amese foi le tia marketing le fionga leo pepe fio mai madala mai au ila wa fionga malon sifu manuia le nevi afi
1: Ya, sawa le muala ya wao fo na mai ya misi fo na lu nga mani so fa uta wa to to mani.
0: Li le vale sa no nga la wo fiong a mesi fo i ya le tatu pa le fiang ga ye ma faiva mi tu te se se. Alo wo fiong a wo pe we ma wo ta la tele le o vai nga ya nga mi sa mo fa mi wo ma lu lu sa mo.
1: A fo yo le vai ga na le a uta tu do e shu ngo. Le olta vo ima mal ta bilong on lan lang se se mangan mele ye ya e wi al telefo yo li poti fo mai ota o va li poti mai fo ima pe ta fa se se se ta la ila to lo nga fa mal vai ngol he
0: dilo
1: o tu lang on se se mang ya le uta to va ye ye le ma sa ye se ta to wat lu ya le ma wo mal to telo la to lo no fu sa mo ya o va ve a wa yo ma to fa tu tu mata wa o tele na sfu lu degrees for job degrees le malulu ya olo la lunga ya fia malu ma vai dima ya masano lo peto ki ya tu sama mata to ya ki la nite le malulu la ye lunga na te minne
0: ole ole vai ngana na pe on ta fa so vol de fif mai ta winda ye ni si fo yo fainga malanga o to ai ta nu mai ta tu tu ya ole maula vale le moli moli mai o ye le swing ai si o ta tu tu nu ya ole fo ta tu te fa lo ngoi nai ne ya te roni wa mata ona si si ile ta malulu ya pe foi ona e fautua le manu le atunuu moniau ya i le saʻiliga malosi ya me se foʻi togafitiga faafomaʻi fai ia le tui ya me se foʻi le aputiputi onai fanau o le ua toe amatalia le le ua maeʻa le vaiaso lenei ia malologa nai fanau aʻoga a lau fioga
1: ia o se fiafiaga i matua
0: aale
1: ia vaiaso lenau matu ia ua tele na le paigaluega foʻi nisi o matua ya ono no foi ir vai ngol fanau ya o e fai de nata de na ya ole ya mauti no la la va la so me aima a fati no foi misio fe awe eta la fe ngai ya e pe ma tu fale
0: sa
1: no ta ya ho ya ma tanto e file mu te a lo le va lu mo di la o ya e mu lo ma tu fale se ta fo di to te mio mai ya
0: ko va va o
1: ya te va va o ko ya ona itulana la file mue ya la mo wala no fa nei nga lu nga mo tau tapen pen na vol fali
0: afta
1: a wan meli eta pena ya so uma tulanga le ye le to tele male a ya ma lo la ve nei ma tulon sa le wa le to un wa afa fo tau sa ya to lu ana ku ata ye tu li atu ya uma fo ne tau sa
0: malo monia o le sa nga la wofiunga ia fa malo fo ia te to matua e ma matua uma malo le onsa o le ala te fo ita maiti o lo noinga ia wa mau fo isina malo longa le fali ia la wofiunga ia a o tatu yai ta mo fainga le tatu manusa mo ile ni aso ile si si la la wofiunga ele ma ma ia le o mai o romania le o mai to lu sful fitu to lu sful valu ta si bele aina vai ta mo fainga le tatu manusa mo ya ile maita watu inai tamufainga fo inai alo mtamfanao ali tatu tunu u ya fo combinations vaenga isi isi mai alifo wete tau pitu itua sisi lala wafionga o anisi suinga te tau na tilu tilu hei tatu au mole fainga malanga wanga entuwa imu tape nangal World Cup
1: toto manino te luae olea ua o e ele o yeise na unauta inga fo ilele tatu te luae yola marol tatu au
0: nilo
1: I am not silly. Only way in Tama. I am a tonta alofatas. Yamatama, Sanyala to the Alo de Silas.
0: Only
1: Tama, Nayata Longa, and Nate, Ma, only lucky for ya, ya, Wafiki, Holy Polo, you only two of many and tell of things.
0: Near
1: him. I am not my man, Nayata, Roma, Nayale, the fee now, ya, only male lay, ya, only for your mobile is your north side, you want to sunk. Ya eto e ta alofa fa shi fo
0: ni lo
1: a o fa wa u ya ta mi sanga la val nei a so ya tia u il fa ya o nga mal la to pu de ya ma ne yo le wa ma tana identify ya ta mai
0: ya
1: a e ta uno o i ta lo nga ya nove ma ya wa va no mai mai ya ma ma ta fa ya la val la to fi feeling wa fo ta pe na to le po la langi to sa fo
0: Malele, sao noa ngala wafiunga. Ioe, o ava noa fo iya e. Mawa ele ava noa mo nai. Uso fo ila iti o tau mafai mai. Ia e, fahali fo ili taleni. Ia awa fo ile sila sila ila toa fai. Ia onga male, pulenga. Ia warta pinupenanga mole world lipo lalangi wanga etu. Ia la wafiunga, ia, neite uo ufa muta dafa asoa imea tau talonga. Au te loa la wafiunga, nisi utala o loo leo leo wai. Fo ima fa asoa ili tu otelo lea tunu. Ile alo leo sa mole, sunga ya Jerome Luwai. Il fa mutai nei fo lang kon karate le kalapula kapia le West Tigers anga ia tu tasa fo tasi di tau sanga ia manatu do tele ia inai suinga la iti ia wan tapi nanga mole anga ia tu le ipol a mole awale matai le PNT ia lo fiunga o ni ava no ta u nei e fa a tatala i fo inisio ava no mo alo matam fa no datu tunu ia te au
1: ia fa ngo fie yo le o fam talanga che rom lua yo le mele utupu a ole ol ta longa le olato o tanga ta fenga luenga
0: a na nilem
1: ole la kapilik ole pisinis a o fai mai ta malo yo ngarle le company a e de mai ta watu wa de a wo ye ni si fu fuanga company wa le mana mia oi ya If I pet two putonos of species, Manga, when I get to Langa Fapena,
0: Manilo.
1: Yeah, I own all tattoo, Vava, I will get tattoo for Pertalo.
0: Eh,
1: you turn out Talong, Otangatanata, a low time finger wing. All I do a finger wing or calap. Afa Pemertalapu, Wale Talafang, I for you for Fanger Calapu, Malemanam Yanga Oi. Yeah, eh, if I think no lava too long, a police is in a lay. Ola Ua. Ala fa muta la unanga aluai nei le fa iwa ta sanga nei ona lu le pa mata ai ona ona la vai ele West Texas ia le 1.2 million e tu sai la pe ele West Texas le fitse la wafi ia ai pe pa mata le lima se la wafi
0: fa ato aile
1: ia e tu sai la ia aluai ia e mo iwa lu isi alo tu mau pelan tu pe mau On a low man, little West Tigers, ya have a Ya, all on a wing, a lot to pair West Tigers, la, were free up. And not to Lima Sela, my 1.2 million less, pay alway. Ya, la fits a lau la laua, lae, lae, tongerato. Alice Lima Sela, wavanoa, et on file lae to a saint, ye, ye,
0: si tamma,
1: a miselato light. Ya, opio le, la to vina, ya, ya, lang or to tell it, pewa. Papia, ya, lele, Yavana, listen, my pen, ya, if you want, is ya to ya. Ya, tacit and Sangale, par matalu, papu. Ya, I. What have I to ye, Ilma? Ola, I'm a word to Pelway. Lama penetrated on the eye. Ya, my little, yes, I've young of who the Tapedanga Mutosamo.
0: Malilo.
1: Ola, umoti noa, or tato, numero, no lepo, numero fitula.
0: Mali.
1: Ya fapia ya lele o ya penus. Ope ola ua le o mautino le ono mal fitu na tatou.
0: Talangi.
1: Mole pole lalulangi. Ya. Ai ole sinia sirifo. Ya. Fa mai tala luai. ele mana o ye no fu umi o le ele was takas ala la ta pu ne ya no mo isi ta mi ti dai ti pas ti ka la la ta wat ya mai ya o se mer le fo la wa lo se mai ala e ma wa lan tu ya la wa fa no le stu per was takas wa la ti na e no la tu players mole mole lu mai ya au ya ta u ye o le te ta pe no pe a fu el to te lo ta tu ta ma le ye ta ta pe na to sa mo ma tu ai fa fenga ta la vele il fa ya o el pikin no ta to ya pa e pa u yo tu langa le o te lo ai le o e le o fa in ta le pikin pe o tu langa le il wai ya ma ta ma le o le penus ya le numero ya ta u lang ya e pe o la wai o ti ti lo ta to o ta to o no ma ta to fituna
0: Ma ni la vale sa no ngala ufing. Au ta ye ile tato au de to sa mo. Le fo ite fa tata. Mo ni a o se ngalo nga fa fa ngata le la fenga i mal sunga ya. Benyamina. Ah. Ile fit feeling on tato to sa mo le ipol lalo langi. O le fo uto e sa u ile va ni tala no nga. Ma le su yo sa mo. Le alo sa mo le sunga ya tino. Fa so ma le awi. Ya ile fa tala tala no nga fo i. Mo le au po pe ya nga i au se talia pe ya nga i mal to sa mo. Ah o le fo uto e amata no fa tino no arse vo vo ngola o fiona mata to e ti ti loya e ti no e to e nga mai loe e fa nga le va no le mole mole pole la langi mole a wala tunu
1: ya cha o fa isi fa nyata te lo le ole ole ti ti lo mai nga le au sa mo no le tu le wa ma to e to te le o fo wit sa ta tu le ai mi se lo sa pein ha
0: pein has
1: Ya, o isi tu langa na a o na sa matino. Ya wahati le na fenga tale na fifidinga. O aya tato pops a o le aye a wa o la wo matino a pain has ya o le aye Spencer New ya o lo aye foi ya a Junior Paulo ya se vanga na o ti tiro fea o ya o ni sio tamo wo matua. Ya ema ona mia la ya ni tato props o ye mo palma te so so ni a penhas ai ya te u ye po fer lava o tu langa le ye o penhas ona la u komita ye se ya samo ai ya ti no ya ya ona fa ngo fi fo ye ya wa a li australia mo ti no a piki australia ya sa fu ya pe tu ye mo ti no ye mo na no ya tato ai ya te awele o yese pulling o le tato fa ya o ga i pulang al fo wits on al to te lo la to mfen fa ilon fil fili
0: ma li e la vale sa o nga la o fio e masalo paule tasifo ne awol pacifica e oa ili tamutalu o le au le nea le to sa mo ya bena e sa o le afa fa nga tale ta mu fa nga fo el fa ya o nga ulu ya ma lo va vtai la o fio ta fa so fo e nisi pi au nisi va nga pi ni fa nga tamo fa ingo le va yaso ya mi se ta pin pe nga alu alu ma mau ali ta to sa mo ma le manu sa mo la fa tu la o fio nga nisi fo yo ta to fa la wi lo fa lo wa le sil fie le ta to no le ditu sa pacific
1: Ya ole ta to fa to le fa nga solo e manu malo e ni pe patala o loa If I fat out back and say the Alanata Naya or Pepa and Fayon out to Wailo Tavalele, the PP, Polpamu, Angalel PP, ya, on a Australian ten, Nain Felta to say Momu, a Lima Tato Failonga, Manumalo, a shopping voucher back and save Selatala. Ya, Malevata to Tavalel PP, ya, ma, Ilvaya to Yatato Failonga, a Lima Nase in Monifila. Ya ia tato vatos ta man maloi fiti ya e foi vatos ta man maloi tonga ya lo e foi vatos man maloi ia van wat ya fa pena fo pa punikin a o tato vatos ia le e tato entris mo sa mo o le ta pap na fata mo fa lo lo e lima sufta na ta pap na fata fa lo lo la fo le le numero sa mo fitu ton ton ta si fitu van lo fitu tomu tomu, tasi fitu vanu gua. Ale numero ini sila na vili ai, le lafo ino top up lea. Ole onua tasi, onua vanu, tolu tolu fali ma vanu, onua tasi, onua vanu tolu tolu, fali ma vanu. A fayo oe lea e ona ina top up lea, bon numero lea, lea sa lafo isamu. Ya, ole ue manu ma lor tato vata se lauta la, e felito fa tau le pack and save. Ya, ma le vata se lauta la. Ya utu wale tu ta vale ya ale fa auto eta pena le sia ta tu sei a molas farelia a ole vaya so a sang lo lo vinga fa isa la fo fo isa ta pap a tolu sulta la pe sia tu a meta molas farelia ya pe lafo fo isa u tu pe sa moel mai kasa de tisao to se la ta la ni sila pe siliato ya e fa ngata ta to entu sil pola stof ya fa fo lo ta to se las fo bai ya na lo fo la ye po la to la fa pe on fa mo ina to tol menino a le tu langa na lo ye ta to se mo mo
0: ma lo va te lo fu nga lo ma ua ya ni si fo ua ma no ma lo po fa manu ye fo ile ma wa si fa manu nga ta ua i mo le vanta pe ona ta ua si va si lo fu nga lo ma ua so fa
1: ya ona na
0: no no mera am ya ma le le fa ma wina
1: if e ma tu te vala au lo ma so ta ye ya no fa to ai lo lo la ye le so fa le ona ya le no mera le ni si la le sa fa nga e la fo ile ta pa ya mala so ta i foi la inga sa mo wa i foi ya paise sa sa mo ya la am fashion no volta na ta le tau no ya ta pa po le tau no foi ya ile a le selen ya ai ma lo pa ma lo sin mal lang lang ile ile ta to a fa to ya mo la to fo yo lo ceiling ya ta to a ta lo mal ta to un
0: ya
1: ya le tau tu ta to ti a marketing ya na un fa yo na Maua I le tātou location lei Mangere East, 7B Miami Street I Mangere East. Ia, orom fai fontou asia si on moto sa mo ia te tia. Ia, orom fai mele ana tautua I le agency al tātou Bluebird. Ia, nā fo e maua I ma le tātou Waisa Salapa, le Vaiesi ma le Vaitamaringi. Ia, nā fo maua ma le Ulu ma le tātou Purple Taro I nā. Ia, o tautua uma nā le tātou tia o marketing oro fanga solo. Ya yeah, mfai fona nga isa ulunga lato website tiamarketing.co.nz ya lo mo mai fa mo mo nga le lato tau tua ya ufene nga lo na lafo sa u a talo fa vauta ya wildcash power lo a inge sa mua ya fa pena fo ipe lafo sa o ifalo loa ya wildfai ngo fa taunga mo nai a inga ya ulo mfai ona fai lunga pacific40.com il lato tau tua al pacific 40 Ya marvanga mun muli lea total menino le tato summer college STEM project 2026 mun fa for winna o potu science tolu ale tato kulisio samoa ya lewa makata tato le stala o tato ngarwenga ya eselauta la New Zealand ai lunga le stala ai lungwa ya anga ile tato poloketi le mata mai la valea so astofir vason te nei ia mai fatu a famai a tātou le stala I le aso tō nai aso duas fulu iwa au kuso ia monis famtalanga a ngai sa o le tātou Facebook page a le tātou Skopa New Sila ia pete so tai mai foi ia lau numera onu atasi lima ono tō tolu fafa ia pe a fete fia le stala I le tātou poloketi le fafu ina o tātou potu science a le kolisio Samoa Afaitele toto a manina molo mātua wanoa. Ia manu te leina fo ia se aumpo karan wha ngā solo. Ia lo e tau tuai fo mo so tātua watino o nefia.
0: Ma lo afaitele lau fiunga tu sai fo ima le tātua wha tātalo noanga. Manisi o wha lau ilo a wale. Tāpo inga malo e si o tātua watino. Olof te leatu mo lau fiunga man fatua man no whalo. Ma wopele ma fanfana nefia fi. Ia manu e fo I fe aumma ngā luenga la mateino neva yaso.
1: Taigama,
0: soifua. Soifua. Ia re nā Samoa, ile nei fwoi vaengo le fiafi, wale tau tua wha awa wale Digisound Pacific, TR Marketing, talo fa vauta, ia ele ngate le nā nisi o tau tua e tua o le tātou community, pio na wha la wilo ai, se tese polo keti tau ale Samoa College, kwa lisi o Samoa, ile toe wha lele ina, o ana, potua onga pe ona tau wale fionga ia leo pepe, tala ilene, nisi o wha mtalanga wale tau tua wha awa wale fionga ia leo pepe, e te mau wale telefoni o lua tasi limon tolu tolu fa o luatasi lima ono tonu tonu fa fa o le fa lawi loa a o se fa ilo fo ia wa le fa funga mai o e o le tatu tonu upo oi lava e ona ina le numewa lea ua manu manu le nei fia fi fitu tonu tonu tasi fitu valu lua numewa le nai Samoa a le numewa I nei New Zealand o luatasi o lua valu tonu tonu fa lima valu o luatasi o lua valu tonu tonu fa lima valu wa e manu manu ile vauta se lauta la fai ilo fatau ili pack and save ya po ole utuina olo usa se lauta la petro voucher ya fafsota ili fiunga ya lau pepe monisio fam talanga ya wafo isia fam manuyanga ta ua male faafunga tatu watunu tele male ano ano i o nanga le fenga yala pepe fa malo ya il le fenga yala pepe male tau tu fa wa le ngata le fenga yala pepe a le fenga fa tu ya falute ya male o nanga ti au marketing talo fa vanta oka tele de nei fa ma ma venga mo ita tau o lo lala ma papa au new shila nei ya wa lava ya le tau tu ai tau malele so tatu tunu o samo lo fa tali tali mai mana tu le wata ulunga ai male por kalame ale sapati manuia ma ya unei le fenga to to li ma to te aswa aswa tu vai malu po inga lo fa fonga Samoa ma to te pa e tu po ye aswa tu vai malu lo tu fina lo tu sai male ta tu ta tua wa le ma fai ona fa o ina tu ilunga o pinga te fai langi ya pole abio folinga pe ona masani ai ya ona o nisi lava o fa fitauli ya ta tu masini e mana tu ya lo fangia le tua se taiawa Mua se lao lao le lei le lumanai tatu tue mafuta ila stofi pa avantu ini sui fuma leola ama ya unei le nei viafi manu te leina fasa usangwa na tatu tunu umanisi o porkalami faa wau ya malefionga ile faa fengainga le sunga le faa fengainga oto aitau numai ya wala faa wawina ole tautua lofi te leatu Samoa mo oele atu nubelea

0: stuff that I like. If you don't just put your father over, just what I'll tell him. Oi, Malo se fomo nuya.
1: Malo se fomo nuya I la suka sa se nga.
0: Ya, nangi mo.
1: Ya, si.
0: Na sa no ya.
1: Gisi mo moa.
0: Mm.
1: Oi, yo nga upu ya ku spa ya. Ma ba ya upu ku spa ya. Ko ma na tu o sa o sa me uma I no wo mo ke riso.
0: Va va mo ta do. Mm.
1: Tabur bola po ay la ay wong alfab kalanga nga ay kung kus pa iya. O manatu o tao sa mea uma ina u o mawa ke wisho.
0: Ye fa fa maja tos no usiri momua tato proklamal ni ta yao sunga ya sem. O ay ana iya upu o lo manatu o tao sa mea uma ina u o mawa ke wisho.

0: Ko
1: te profeta na maliu to e tu mai e to e maliu fula e ngai ku ngai mingu ke aku ko ku mai ko ko fo fula e ngu mamaku

no o foile se mana tso fa be ya tsa o sa o tsi na ile se tsi o tsi u ile mo le lo lo I own a set to my family ma ina o tsa no mai lo tsi na ile fa sa hi ho ina la tsi ba o pu ya sa tsi ai tsi na e o tsi mana o ie tsi tsongi na mai tsa o tsi be mo o wa we ga ile Sasaina Levao, Elima Tala, Lutaina Mai Olala Moritafi, Yasa Uma, Efa Tala, Olo Fuina Oipu Iletelo Taimi, Etolu Tala, Lutaina Lotota Itaia Uma, Elua Tala, Olo Tewino Moenga Itaia Uma, Itala. Valeu, fai.

0: on Island Time.
1: This is PMN Language News with PMN Tonga.
2: Malolo mare ho e kipe malolo le tonga tope ko flipo motulalo mo e ngongo a harmoni te ko ni wo folo siulai o ku tau te wa tu foki ki he fili fare ale ko ya no silani he mai na ko nove ma ka ko me ai ni ku asma he ngahi a honi kana ha ha molo fia ia he ku hiri ko ngo fa e fo politika le la la he fonuan a national pe mo leipa pe na si si ke te sio o tukuang e ta haia e fa ina e ai kai kolosia ki a fai fa politika le eta pe pe foki mo ngai koloia mo ngai va henga fili na i longa pe e feitu na na no foki e leipa ia e ngai feitu na na no foki e fa i national i e te ufiri koni ki nove ma ku asimai e kau me mi paia na na o fa fufunga i ngai fa e fa politika le kehe ka ko na o kolosi ia fataha ai New Zealand First na faia I he fasinga wiki e koe ni, na e tola he ni, na na osi tu o ki na tolu o whafafunga I e whae national, pe koe whae leipa, ka ko na ukolosi mai e ni, o kau ki e whae koe a New Zealand First, kau he ni a Stuart Nash me I whae leipa, whafunga fuoloa e whae national ka koe Cook Islandi ko Alfred Ngaro, pe a mohare te Hipango Brownie, e whae keke, pe koe hana na umawahe ai me whae fa politikale na nau iai, koe tāria na pehe, na nau nofo I he kaveinga, moe mahu inga tatau, ka koe whahae koe na nau kau ki ai, ko nau whetukutuku ki nau tōluia, me ngahi kaveinga, moe mahu inga koe na nau o ai o tuu he politikale. I he kuohiri foki na e tuu e whae reipa, mai kakai masiva, moe ngahi family, e aho ni kuhange e nia, ku takta hau kupea e ne whonu tokua. Pea I kai koe peka ku mahino mai ko hai, o ku tuu ke tau ka poi ai tangata ngā we, ai masiva, moe ui tou moe ne wha nauri e kina. Na langa e leipa ai fare ke nofo ai ai ngai whamiri masiva. Ka koe ni kuna auto e holoki pe ki nao tolu mo tuku hifo ai ngai fo tutu ko ia. Koe ngai taria me ki nao tolu koe ni na nao kolosi ki nao tolu o kau ki whae koe ni ai New Zealand First. Ian whae ke eke o Samuels fe kau aki pe moe whae leipa na ne pe e ia kuhange ha me siu me. Kuo osi loka e mea kotoa ia o ikai ke toi whalaka. Pea nā ni fo awa ia fo ilea fo pilitania kuhange hataina soa olokuong. Ko uhinga ko aia, na e uulu kotoa mai ai e whaha I New Zealand First Year, ke nau tuu koe konga beo te te watu ki he whiri wharearea o e tauni. I hono whae ke eke o taha kao minister a national whikau ake ni pe mondo tukua ki ko ia o pehe ko nau he me ka weinga ngā we na tari e minister Goldsmith o pehe o kui kai. O kutu ma o pehe national ia, ko New Zealand First o kutana ki toi toenga mo whafofonga motua. Na ia ia mofuike I whaasinga wike ko si, o ne lulu ia I e whaikoia ko te anau he motsaute, I he maalohi ko e ono po intolu I he mea fua mofuike, pe whafuafua kilomita e whanoa ki whakatoke lau o te anau. Na e whai e whakatokanga mo e wakai, pe whapapau pe me I he kautaki, o kuikai ko ha mea ke whai ha whetukutuku. Ko hono whaike eke ko ia e ongo mātua me I he koloko mulion pe a mo ken, na pēki na ua ia ko angai na ongo I hangi hafu ulori e nia, o ku lele whakalaka hake I hona loki mo he a ene uulu mo ne ngalulu. Na iai pe foki mo e hohaa ai kausai e nisi ki he aftershock, pe koe hoani koe hiri e mo fuike, ka koe mea pe o ku mau na kilomita, e ni mongo fulu mātolu ki lalofonua na ngalulu me ai pe akunau whasio ha holo a kerekere mo e ngahi tawhaki mo unga ka oku ikai o ku tuu a e totongi ko ia o e lolo mo e pensini o ikai ke toi kakahake ki olunga pe akutui a e Automobile Association ko e anusilani e ikai ke fulahi e ni o hangi ko e ia na e hoko he kamataanga o e tau ko ngahi talamu lolo o te eki kesivi ko hiki hono totongi ona pa anga e walunua ke talamu ko e totongi o e pensini I nusilani he ngahi ahoni o ke tu upe a e pensini hiwa taha ia he paanga e ua poin waluwalu ki he rita. Koe holo ia a kia seniti e nima poin nima he aho I wawalu koe kua toki o si. Na e pehe e whafofonga o e AA o ku kei tūta e paupea e totongia o e pensini pea mo ene whetoo aki I he sio atu koe ki he kaha u. Kua tūtuuni e taha o e ngahi ngawe anga I nusilani ke sivi e kau ngawe pe o kunau I he malumalu koe ia e whaito o kona tapu. O pehe tokua kua polo e totongi o whaito kona tapu uia, pe a kulawa ke ma ungofua, pe toi lahiange a hono whaka ao ngā I. Koe wa a ngā haue ko ia ki hono sivio e whaito o kona tapu I e kau ngā haue mo hono whaka ao ngā I. O ku asia I e toko lahi ake a peseti e fitu noa, a e kau ngā haue ko nau whaka ao ngā I a e whaito o kona tapu lolo tonga e nau ngā haue. Na e pehe pule lahi a e putu ngā haue ko e niko Glenn Dobson. O ku alu ki olunga a e toko lahi, ka auk ne toka ngai, auk toe iai pe foki pe mo e fai kehe kehe whaka feitu, auk iai e feitu uia, auk koviange ahono whaka au ngai. Whasi pe me he sipoti he whasi ngā uike koe ni utau toksi tu atu me iai, ne I kuna e foki e olpere ki ia a ailani whanoa ki he wataha. Pe aku keitu uai pe, ai he historia e koe ia, ai te eki ke ikuna I Ailania a Nusila he tau e tolua kua ko I Eden Park. South Africa na e wha toluia ke he noa a Weres, Argentina na e ua wha ke tol tahaia a Englandi, koe akapulu e nia. Siapani koe tahanima ka e wha ua a Flanse. Pe ko Australia na ni matolu ke hongofulu a Itali, pe ko Fisi na e tahafitu ka tol tolu a Scotlandi. I he whi auhi koe ia ki he Ipu a Mamani, ko Hong Kong, China na whanoa ki he whaua a Chile, Uruguay ua ua ki he whahiva a Georgia, Tonga ua walu tolua a Potukari, pea ko Amerika na ua hiva ki he ua ua a Spain, Kanata ua tolu ki he honfulma hiva a Zimbabwe. Nga tangapeo ngongo ko okumai maktau tolu he aho mo ni te koeni, fatangapeo ke mo mau haole rei ko au flipa motulalo, tu au fatu.
1: All new Island Time. Hippie.